na-ejibe agagharịba oge ụfọdụ bụ Honda CRV Ash Color. Honda CRV Ash Color. Registration number bụ RYM Nyarịom 15AA. Nya bụ ụgbọ ana ndị ori ezologi ya. Mana ejim na enwere m okwukwe na site n'ike nke Chineke, na Chineke ga-eme ka nya bụ ụgbọ ana ka enweta ya. Agwana m ndị uwe ojii na-ekwukwu ya dịka ndị ikwu na ibe ndị na-ege ntị, nya bụ ụgbọ ana, ma ịfụrụ anya ị ga-ama ya. Enweghị ike fe wepụgo akara nọmba eji wee mata ya, mana ka o si na dị, biko ebe ọ bụla ịfụrụ ụgbọ ana onwe ka iji esi wee ga bụ Honda CRV 99 model. Ya bụ model CRV nke na-enwe taya n'azụ ya ash color. Nọmba ya bụ RYM 15AA. Biko ịfụ ya, ime ka m malụ, ịkpọ m n'igwe ekwentị m, m ga-akpụ ya ugbu a ka Chineke maa mala ọ bụrụ gị nwaka Chineke ga-eji wee lụọ ọlụ, e wee nwetakwala m ụgbọ ana maka mmadụ ka a ga-esi wee na-akọ ife nke a. Biko kpọọ m n'ekwentị mụ na 0803-7200-675. Ka m kpọkwa ya ọzọ, 0803-7200-675. Ọ bụ na ịkpọ onye nke a bụ akara igwe ekwentị mụ. Ọ bụ na nwee ka isi wee fụ ya ka Chineke maa amara. Ka ọ natakwa, maka na agwa ekele nwa ngwere elugo ọtụtụ. Ọ mụnwa bụ extravagant nalobi. Ana m asị unu nnọọ n'oge ndị Igbo, ana m asị ka nwanne anyị nwoke Damilola ka ọ kọpụtara anyị egwu, ka anyị gbalie egwu tupu anyị anachigata azụ wee banye n'okwu ndụmọdụ. Ọ mụnwa bụ extravagant nalobi. Onye anabakwala ndụ ya, ya biko na onye n'afọ na-adị ele ndụ n'ahịa.